0: Tani jaram thik thik chinga tenin khani barn kham gawar kum dag tenin khani panchin khangar di sejin ana panchin khangar di nzor gar wa war kum dag lam tum shu de jindara khar tung ta shioni lam na na tin chang me ke tani nzor gar wa ne sta u tung chig chig war kum dag kangar shang de chedi ob jil nu war kum da sejin anda tin tok chig de nzor gar wa khap shung da sa ga ying chedi nga ab jar chere tik khani mi samja sejin anda tan dag war kum dar na yang go lu kung wa kung dar na yang chig donum khaj khana da ga nim khaj khana da ying ten da ngang san da yok ke ti an chen na chung go lu kung Kondana tanang nga sigo ar kumbe tarung dorong chaarang da jingba abgoni ndomu ng tang tsendere yo kya sukti jingga shungdana yamaran yo goriyang zabzura tang turk nishtang nang kula suko koran jo juyin ha jingga kachige Tani jaram samtik chiga chiga lgiyo na gormogu ar kumda yung tang jing roo ni chandam chewa tang chara khani na gormogu ar kumda yishti yung na yung tanda ga chandam chewa ni tang jing roo kaabshung da ota roo ga pharam di nang da na yung ga lukandami kase goke Tani roo chandam chewa ni tang jing roo kaabshung da san chong jing na yung tanda ga yung chig roo lam tang nyer chiga lam ni ga nolma ngita na shik su shi gondan ran ra Tani roo chara khani chandam chewa kaabshung da ga yung roo lam tang nyer chiga lam ni ga yung nolma ngita na shik su shi gokan ran ra Ta tete nra ga nang chanda yo ka ti an chani khun chog jina na gormo ni chara khani roo kaabshung sejinanda tinto hanchini khunjogina yingandi lwene na kormo khapsungda sejinanda tinto na kormo ni mangi khapsungda sejinanda tandamu war kumda na chu dolum kaju khana da garam kaju khana da ying tinda gna chanda yokhe tinto jarama ni chi sum ga chakani morgan ga war kumda ga latoni hwalong ga war kumda sejinanda hwalong da tu khapsung sejinanda tanda ga yang chi hwalong da tu khapsung da na yang lam da chi shi su she kono chanda zge ma yo ke da kun jo ji la chi ro long tong ni chi ka ma ani ka ko dam si da tong gan chang chang da kun jo gan ji ka me na da na mo na san de le okem te tang han da da chu latoni hwalong ga war kumda na ring ni da kun jo ji na mka da skon to chi na da ying de na na san de le yo ke se ko ke Tentu jangan maksud sih cikgu tanda tentu soalnya nak cuci dah hutan ni jatuh ke war kemudian saya jin dalam dalam itu nanti yang cuci pada tanda siang sih kita pernah di nanti soalnya hari selain nikah nanti naik tanda yang jatuh ni hutan khas sih dasar nanti kita juga galam tu kodam dasi sih soalnya sih kau ni dalam tu jin dalam khas tanda sih okay. Ti hanchini tanda ga janam samjir nga ga chitung naga chiga war kumden soni na yin ar machin dik chigdika kaabshung da sa na yin jari nirstung ujabjaj pshik chikhani mi nibjara jari nirstung ujabjaj pshik samkhani mi tiktik na nga war kumda na yin gualimd gudimda shishik sunu jake uko rolimdang nir chikalam niga jindara khartung da shiyo ke Taitang tantan da gira yin lamtam shawun dina chiar na baab ki yoni tenra ga nang chandari yesuk di chengen di war kumdan yonkan ga benda chang maag yin ngay perdi zaabzura tang turk nita lungkar koran jo ju yin ha jenga kachige Ari tering ge sangkan aja tena cuti orang hasil kerong orang singge lamcing ni sekutun dani orang singge nyerdam ke lamgan ni cendera tak kuning otot si pati ni ada ti cengge tu perkan soni dayang kungga lamtam tetuk jenis jugri war kundi zabzura tungtule cunda ying hajengga kecige
1: lamcing ni jamjul ab dengjak ien cicim cion ni wakir kadag ien Tsangsam gokong wa tamba darjiin ketag zochir pemni waikir kadag tang darjug wa natsug nyur gabsa xe. Mretig xayil tamba darji kapar ngchang xigibjil agni xigibdil nga abdandin xsamabjil.
2: Zhuanbu lamig demu ngana yol.
3: Lamjig nizil njugbuom chen naqsal.
4: Zhuzil lamdun.

0: ཁྱི Tani ta chung tanda ka yung wulang chaka chungdara saijin dhanda tanda yu arkam dhirna na yung tani hara tulang yosu saijin dhirna lamna chirkar ku uchin dhanda tinda ka nangchanda yuk. Tendu janama nyeh chik samga wa arkam dhin sonyit gangcha zunga tanda yu khita ar sekunda wa arkam dhirna saijin dhanda tindu tihan chini kunjukji na yung tanda ka gangcha ka yung wa arkam dhani yung hrtongkona yosu wa yung dhirna napsa chungdara yosu zun napsa chungdara hrtongkona yosu saijin dhanda tanda dhirna lamna chirkar ku uchin dhanda tinda ka nangchanda yuk. Tendu chuto yung Tanang jansag kaapsung da saayin naran jaag Tanda yangchu tak jansag runga maachi samchin thunung ga runga kakla sukundin Sonyin naran yang janam nyeekchi samdung dari Di chengatan di warkum dindal lamna ta chikir karku uchin dhanda Rangani sardar nyi yug nyen ka uchin dhanda Ta dindag nangchanda uk tal khapra chua meishu kakla sukundin ga yun daran naran Debzing nangchanda yukke Di chengatan di ksaashi gub shingwa ksaashi gub dhartak ndayki sargaribji yukke ཁྱི Tihan chini da tiirang dhansam gala kandar nsonyi na yin ta nari nga si ta nang tisabdan da tsawani ta shiru ga tandin dhansam da jiv darag war ta acho mayan ga yun daran da ga ta longkola skun ta thongni hara jo su ga ta say jin dhan da ta nis tongkun hara jo ka ta nga lamtam shu da tsangman dham dhuk dham dhap shaa jiri e se go ke Di han chin dani tan di war kum dani tar hong zora yung tar tongkur zong tan di tongkur kum dani hara tala di gome nyiga se jin dan da tan daga war kum dani tsonyi na chuta ngi da shi kong li shay kono yung di war kum daga lam da khutu ni tka ga lam tam di la kandar dani yung jikori da tsangma yung dham dham dham da shi jong li ten da ngang san dara Di han chin dan da jarama nyi ibdan dani tsonyi tka ni zong da tan golo go war kum daga lam tam dara yung jarama nyi ibdan zong dara di chengan di lam tam ga la kandar lam da shi su shay kono shen ga tan dana yarama na yogor hing zab zora tang tar nda e chun da yung hachang ga shi ta nga lam tam shung da ta lam zhang da jeje tong guan da mo qian de la tian qian de bai ma zong ni ha ran nang tang jiu su sai jin dan da te tang zhu ge da tang qi zhi zong tong ni ha ran jiu su sai jin dan da ren ga wang jiu su sai jin dan da na yin lam na jir kar ko jin dan da ren ni sar ding ni jiu ge nian kao jin dan da yin de da nang san de yo ke se ko ke Hari ethering ge sain khan la jitana chu tering nga si krong yerang sing ge lam chi ngi chen de chon dang gong ling go chu si pa tin da zer tin chir tang ge da chu lam gan ni chi ku chun da ni dang gong ni she ko no da chu khar sang king ger ge war kin de rang sing sa cha mung che khin de da char la su kon do wa mu chen ge ta lam da ta shung khan ni har ka rang ju su se jin ran da ne ang kon ni har kon khon ju su ndam mu ge war kin da se jin ran da ta ndam mu ge war kin ran da ta ni khun ju se ku ge me shi tong dur ge war kin da se jin ran da chan sa thang ju su war kin da se jin ran da ta ndir na na da ta chan sa ti han chen khun ju ge na chan sa thang yang zhuk dewa se kundu yang zhuk dewa diwa arkum den yu su se jin dan da xiong hua ge yang gaso jia se kundu ge yun dhar da se jin dan da tan dhar na da lam da jiga da renga ni sardal la su kundu ni da tingi da lam ge she kandab jilo jir dan da tan damu ge hang chan da zhiga zi maa yuk di xing da zhuk bur gan sonyi na ngi par da lam tingu la kandu yu guri zab zhu ra tang tra jun da ha chan ga chi ge te tang han da renga ni jo sa ge lam da ge ni chan da gan da yin da zho jiga sara garan da sam ka panda wana jiga ni xam nip jen de ka par tang na sara gara sha la se go ke
1: Udam Chincha, Tsaulum Chervi, Dirv Jarangja, Sar Chunga, Tamlung Gopi, Derung Gendjerdo, Cheji Hindu Pakansi, Cheji Hibi Pakansi, Jamdil Shudi Sarjir.

0: Yeah, I think ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ chen chiyo nandara tong windi di harata di chik chak san rong ko da chung da chik di kong ko chik gup tangra tuwe di di na fong roi chi dara da tong nian kayo ko
0: ri karin chik da chik gong li shay kong na khun tong zi na chu da nruk shuk sa kan mong chik hin soni na chu da yar chit yar kum din soni na aran da yar sa song ni da lam jim ga yun da na yang kar ga sog ling da yon ni da nmo chan da re di cheng da tuk pur ka ga da ngay pur da da long kul la suk kong yung lakpar chun nruk shuk sa kan la suk kong da ni long kar korin jo gor da sog ling la suk kong li da nyam jo gor da tang tura chun da yin ha chan ga chik mo da nga lo ur da kong na lam jim ma ba jin da nga di na lam nong na har sara jik jin da nga da nmo cha la suk kong da uk di cheng ga da chik gong li shay kong nu da long kar korin jo ka par jik jin da nga nyay nuk karin jo jin da nga kap da yin jo jin da nga da nmo war kum de da lo ur da sog la suk kong da nga da nam rik chik gura don chin da shung ga suk di cheng ga da nmo ngay ta nga san dam nang no nga chak na yang chit nyang tak pa ni kwa rin che se wa yin Ya, tina nirku demu. Ya, arsa tinga sankan lanja tina tiso chi kangi teringa lianchan da tong tsamdani yu. Lianchan lir somdik ba tang donzamba jahi donzab tang somdik ngankar larjab jahi tang jahi donzab starkula, shiglu tang shik starkula, gangchak serang tang sonam rinchen chi na. Tina sangin nga zhu tisar ga tang shika ga tang nga zu yang chan yil. Ka nirku sa demu.

야 형님이 두고 총총소 지나봐 대모이나 다타치즈가 산지 능진반던지나 총민 정도년 증권 워크 롱챙거 원도위 감성근아 총시 주소체의 고득시비 디즈르 카르마 납지랑거 나총시비가 체크 타통림친 나인지나 두고 총총치 리트고 두고 보자지미 리드나 두고 총총 상마가 영 공승거 와르근 더등스니다 등이 나초 터몽더근 노그 세라 총총 나총시비 가슬림 선능아 시규 영나 나총시비 가츠크 찬총월 이리년주 리와인 리다 두고 총총 상마가 히슬다레 아 달호터 마즈가 야는 신당즈가 드나 두고 총총 강망즈긴 하랑가 파사 파일라 튼다오지리 드나 두고 총총 상마가 아야는 그스캠 디다 아 차르즈가 유과즈 테니 Rang Pasa Paik Rach Naksam Dezo Chikdi Ndatang Jayuk Hisha Mangazga Lhubjung Yi Xiatang Shorni Rang Pama Tang Aka Ani Ga Nglam Na Yonu Ga Ganahtam Ra Si Jung Tihan Chini Glatang Alayang Ta Mangazga Jungu Ga Ri Tana Dib Jinta Pama Tang Vatkini Ga Lantan Zomin Dijo Ga Tisla Si Ga Nyung Nyung Ri Ti Tang Na Ayar Nang Ga Gongsangda Si Ga Rang Ri Tichanga Pama Tamchika Yang Shibaga Gami Hitaarda Gayarnanga Kargan Tsoanda Yekuzi Godgeju Donyuzi Godgeju Dadaxi Gachiga Choko Chongchong Tsangmaga Yang Ngayewarda Gayarnanga Gongsang Dadangstani Datangi Dachwa Rangnik Lapsi Huisha Ganggangzga Shtagoga Di Charji Yukwari Ten Nanggisi Dibjinta Chwa Rangnik Shtanando Nuga Shidung Rijunga Huisha Yang Shigmanga Tena ya nangga gongsang gashkam datang ten datangi shartang shwarni hui chatar kahtaju. Ti hanchin injina yang chorang rangga gapshugtara. Aramu china choko, yigzig jangna choko. Ti hanchin ni lislo jongdari na choko. Ti hanchin ni da chorang nika romu gushug jangna yang choko. Gangtar ma samchi samba samchi zu samchi raka tichizinu hui tara. Choko chong chong changma rang rangga ndomi tara. Da jimnan dochu ga lika gangmangzg yosikir. Ina yang pujar jema riwazan dunjo nu ngewer te ngonan charji yukwaz gzo ju tata si gachinar. Nangna yang shipa gana na si garang tsik shtambu jen temu yo na ta yitukko charji makwen nara. Yang nga semtuk na charji kul yo ni charji gana taran yu tamni temu utukko shongshong yang mangnar. Yang tataran yu matam na ngewer te yitukwa koli. Ta njena kayar nang gatisun da si gar gaz g. Yang na khtor nang tang dambaz g. Tunyu tang dambaz garu ju tata po uchar jimga ngawasimga ngoyma ida tangi tuku chong chong changma shenando nuga shkacha yang na nyangtami. Azo kakwizga shichi waka tuku chong chong si arma da juga dura siman zin juga tsigin ya. Hari di hanchin ninjina yang po uchar jimma Da saddaz gtongji wano chazgi yinzi tangna zhugu chongchong tsangma ga aya nang gongsang shkam datang jil datangi rang rang a da gergin gizhug nuk liishar yu ka. Liishar ta njina di tsul tong tong nyanir ga nang a yakuzgan zhugu. Di hanchin njina yang zhugu chongchong tsangma ga ngewer ta hi go nuzgo no da aya nang gishkam di xigini zapa chinar, aya nini charshul chinar. Di jenga zhugu chongchong tsangma gangtang ganga songna di shuga njina zibzwe ju. Da gayarka gakamdi azu chakara nakhandi sungida lihtsigo na rangi matarma yangna machimbo ranga pama datang zhugi sungi si juzina martogo da zhugu chong chong korzi khonjigi datangi sungi chapchatak jinanja nandam nang nisi jinanja daig shugan jina shiga zabzwego di hanchini charwagin babzul chinari chalog jujugi nyankayang shiga chiga di jenga zhugu chong chong changmaga ngewerda di shugan nyamjugi ju Di hanchin injina yang sangmaga gayarkar, gayarka gakamdi siga tzapa chiga. Di jenga da suqza suqna chukka, ligza suqna chukka, yangna ranga pasa paayga, ziyazga gani tosa. Dimu suqna ngewerda lawa yinzimri yinzinyutak siga gachinar. Nga tzi ginka di injina pachir shisunga da nyungnyungra la sangmaga ginka gakamdi, da xiga chiknu jenga dila dintzanga sangmaga jadiga yukwa yiri gwenji manga zung yonu. Tena gayarka gakamdi da tsangmaga o gayarka ri, taakshi ig dronari. Gangzga jingi shinju ji yindu chika tamo ga samsil zungi. Yang gwenji lawa shi shawa guni, yang za tosara di suna, yang shichu ginyan ka yang shi ig chinari. Digitagna gayarka gakamdi da azo nye shi suna. Tamo yang shi ig yonar go, di jenga tuku chong chong tsangmaga di shiwa yang nyamjuga ju shi ig gachik. Nanggi so zu thor ganga ganamshindi xii gin yirduk chini. 조정그 찬다영 아진 절가니
tamur ndayin jina yung pochar jim ge dayin jina tsangma shenan do nu ge sandirzgi. Ari tana chuku chongchong tsangma ge shirta nyun ja achi tirang lakshil xarwa zi nyam chuli juyil. Tana lakshil xarwa nyam chun maa shibi yar ngun tu lim tsun huwa maa gitu ke lakshil te yang jir zhungwa zi na chamur. Ya nyang nibi chuku chongchong tso Dana chi lim tsang nguan maa gichu ka nyam chulay tong mu ga lakshil ta a chi tang chi ka ching duan yu yil. A lu tang dan na maa mi jang ka nam jir nyali samba gu wabi siya maa si jang ka tu nyali zhuwa xii ta si ga.

0: 야 뉴니비 쪽구 총총초 다스타치즈가 산지 능진반 덴기나 나총시비 가치가 찬총니와 티바가스틸린 리트나치 티바가스틸크스컬음 더블리다팅이 올라른가 나스템 르칭르진 디한치닝이나영 잠릉카르넙그 시종라 리종 망아스가 녜너 리 데랑지나영아치 쳇데 티바가스틸크능아 쪽구 총총 시기갈 하모그시노가 나스템 버시등 시 태웅세고노 리신연주일 데나 쪼꾸총총 청마게영 년비 값스 아르과 혹시 시시가 점이다등이 아 단지나 쪼꾸총총 지가 사모가 나름 치시게 세고노 값게 착게 냠제르 능기스 흐담지 근고원지 와슴디 이꾸즈기 년이다등이 아 나름 디능나 나치 고고노 히고노가 아니 일그랄 합샤 차스그조크요크 디슈가 삼지기 이꾸즈 통고
1: 뭐 청청초 지초 참마 데모이나 나노 템친종 진영 섭충거 섬마 히스컬 함진 니다 지초 나흐뜸즈그샤야 나 나흐뜸거 카샹아 버시 당심 태웅세라 아나 가나즈가다 버시 센즈그라 심 태웅세나 니욕 데니가 르스크르이나라 니가 안즈그준즈그나 마라 심 태웅아 워흐스모너 워챠오그니가 르츠고 톰바세너 원정아그니가 징고 톰바세너 wo chunga gnyanga ami chi chhu sener bhoshi ganda sama ndusun khwa zgara yarda sama saju mboro dnok khwa to ni kharka ka mapong zgan jag zener kharka ka rinchi ro wa zgan jag zener dani shin thyong sa sa song nu huni da bhoshi go di wo sa bu sa tong zga nyen chhu zga shin thyong ta sa ni shira yo tong zga da tsungo thon ba go hi ama la sa ni shira thona zwi no ra nong chang ar zga ji ma la go ma shi Dani yang xin tiong ge. Ami wo jingguo tuan ba gu xi ama la san yu shira tuan a zibi nu ra. Nung jing ar zhig jime la gu ma xis. Dani yang xin tiong ge. Ami xichi chu gu xi ama la san yu shira tuan a zibi nu ra. Nung jing ar zhig jime la gu ma xis. Dani ta xin tiong ge rang gu xi tang na son chik diri ca cu. Waxan bu xa yuk. Ndo sui na ndo li da bhoxi re ndo li bhoxi chang a song zik. Re tra bhoxi yu na me nu da xintiong bo dang e. Di yar ganda sama ndo kisung kong a zong nu da mara shik dang e. Yar da sama sa jun boro dun nu da yang si chal kujik dang da fira wa chong zik. Dani bhoxi fira yong e yo chik yong chik di nu kong a shik yong zik song. Ndo sui na ndo li da. Dani da. O da xintiong la sa ni fira tun nu yin dun du li da. Da juu jikin joo go dondili da xin tiong wo tso song sik. Dani da xin da zin nara. Nga ganda sama ndik sun kong a zon da mara xigi joo ka. Yarda sama sa juu mboro dun nung da yang sar kiri joo ka. Chi da yedun cha zi yin zi. Dani da xin tiong go. Abjang ar gan chi cha zi zi. Chi nga ta sa zon hu ni da nga wo xin bu chang ma sa yi joo ka. Dena da ni ga juu jikin joo zin. Dani da ni ga long a zi gana nga song nu da. Xia Bakhtarang Changji Duk. Danda kani, Xia Bakhtarang Chio Mara Wobra, Ngani Ga Chio La Tuxungs. Danda Xia Bakhtarang Mara Yung. Chinyo Chio Chizga Tuxungs. Dani, Xin Tiong Gendo Zin. Nga Lhasa Songnu Funi Da, Bakhshi Gung Ngosambu Changma Sali Jukka. Chewa Zunggo Tumbayi, Wonchonga Jenggo Tumbayi, Wochonga Amir Chichinzi. Dani, Bakhshi Gendo Zin. Nyi ganda sama ndukusun kong a zungta, Mara Shigi Jukka. Erda sama Sajun Boro Dunu Unu Tuyang, Sarku Shigi Jukka. Kwa ta nikarkaka mapon zgan raga zinira. Nikarkaka rinchi rinwa zgan raga zin. Dini ta shabak tgaranga, o, shintiong cho manjik zin. Dini shintiong ka, mokhtarang cha rang, chis zi, chu jabka tgabak ta ngari. Chu karsang de rang shia, jinani shangu yin jo shikun ta ngakwa zin riz. Dini ta, shabak tgaranga jaa chik dino, ngoma tgabak nara tamo cha zgan zgan zin. Din, nga zik tgabak ta, shab jinanga kha chama zgan riz. Tāngi chū shā mūhi, chīnīgā yārā sōrā, chakana nā mūk yu, tōntak chā mā tēhu chā, tītā chīnīgā chū shā gīs. Tāntā yī, nīgā yāyā zī, yārā sōnu mūk yu chō sōng sīk, tāni tā chakana nā mūk sīk chōng wuk. Kā nīgā, mūk chū mārā khu rā, nīgā chū lā tuk sōng sī, tāni mūk mārā yuwa. Chīnīgā chū chīsā tuk sōng sī, tāni tā shīn tī hōng gā, ngā sā sōng nū fū nī tā, ngā wā sāmbū tsāng mā bāk shī gā sā yu gā, wā chā wā sāng gō tōng bāyī, wā chā wā jāng gō tōng bāyī, wā chā wā āmiyā shī chukin zī. Tāni, Pashigo, nga ganda samaan dik sun kuwaa zuwaan to maraa shigi zhukka. Erda samaa saa jun bobdi noo tayang si sarki zhigi zhukka. Kuwaa to nikarkaka maa pong zgan zhagasindara. Nikarkaka rin chenlo waa zgan zhagasindara.

0: ona chi roma gan rondik chos mgal la kiria ta chi shi thani ta mudre a ten ta ta gir gen zena chi rang gal roma ga chod cha jin ding ga ta sha chu pa ti to na ngai chu ra ta jin ngai chu ta chod cha gir gen zena chi roma ta yu kwa ta chung yu ga ta ngon ro ga char chin ta wa ta tu mo chi ge chen zra ta mo zun duk
1: na ri
0: ang gen jin na ya chi ang ma dorm tong ni ma gi ta dorm tu ko wa tan zan ta ba chong ya wa zan ta ta chi ta so chong cha chong ge chong tong lu chung ge zan ta ta chong lu ko rim chu ni rang gen jin na ra ta chi chi zhe ra ta chi nyam nyong zga rang ge tu ke jing yi chen de po ta
1: na ri
0: a ta mo de sang ge la per ta chi po ma ge sim khum tong tan de chi do nang e shu e chu ge shong de ni chi rang gi nga ma tuen de ge chan no chu de na nga ma ka tu ge jin na rang ge zan ta na na shai zu yo ta shai ta zu yin na jin de na ke chi shi chi ter gu chi ni такга жиндэнг нам батон мэндану гэ тач чашин дэ мутмори гэ нэг. Тэнэ та та чэ дэ нэг та фонтэ жилэн зэ ли тэ нэра. Та ка тэ кэсэн гэ чимтэн дэ нэг та тэн дэ шо та кэ чэ кэ тэн чи ка тэн нэг гэ та рэн гэ амьэ тэ мэс вэ дэ гэ. Нэ
1: ди.
0: Кэ ли та та та хома гэ чэ чэ чэ кэ тэ сэм дэ мут гэ та тэ мо гэ нэн чэ тэ жиндэнг гэ та шэ гэ дон дэ шо сэм гэ ла ка та гэ дэ нэ чэ хи нэ тэ мо дэ ри.
1: Нэ ди.
0: Tumuza, tata lakbar tara chu lopchunga nga tata nga shali yunga tata tanga uzi nga tamche kogu chu tanda shayi zirin nga tata shayi ta chu shayi ndi chu tango sam chi me pa shayi ndi tango tanda nga dangan jagma khe nga ta uzi nga chi uga nga inzi nga tuna shayi ta tumuza rmo
1: denga
0: yana yanga chu yanga chu lopchunga girginda na yana ta lopchunga loma nga chotan jayi ta nga nga chi chu ta nga chi nga chi ginda na tida na kwe lorim tongo go loma yana nga lorim yaga go loma yana nga 지금 법총에 나라 지금 그 저기 연체 된다고 그게 나 대체 된다고 이제 하던 거라.
1: 댕.
0: 아, 그게 지금 삼로 동동도 있고 뭐.
1: 뭐 말.
0: 그것들아 지금 아, 단 전자도 지금 오늘 간 토대라 지금 노론 선바도 내가 된다고 타고 다시 그쪽 하는 게 그 다와 라만다 뭐 넘기니.
1: 네리.
0: 잡든다 이게 나중에. 나도 뭐 그 살아 둔 거 뭐.
1: 네리.
0: 일단 또 싫어도 나 또 총고 보면도 최인지 나 다른 그 점점 그만 그 된다고 탐치라 이제 난 그치 지금 다른 그 sem khanda mu yishin no tate
1: denga
0: ta mu dero mo
1: tara
0: ten ton ata chu che che ta ke te lo ma zu ga ingina ta rang ge chim tsang ga nang ge ten ta ka ke mo sk khang ge sem ma chen no a ta ta mu ge ten ta ga ta da no ka tro te ta ingina ge ge ta chu mo de nan ta ka ingina ta o ta lo ma te chu ji lu yu ni lo ma ga ni chi chi ni ta mu zu ing jo ma to che ve ta chi chu tang ge ta man ngam dong zong li ko ga che
1: tara
0: lo ma ge ten ta ngi ta ma che de ta ni chen de a mi ni lo so tong gu ka na ma ā, tā gīyā mīnū gā chār dōngi gu khāndā mā ā, tā ndatāng tā wā gā tā shā chūn dā yīnjī nā tā chūdā chūdā tā gīr gīndā tā chī lō mā gā kā khasā wī chūksan jir mā thūs jir chī tā tā mūs gā lō gō mō tā yīndā nā tā tā tū nā gā tū gīr gīndā yīnā tā chī rāng gā lō mā gā ā, tā sēn khim tāng tōng tīk chūsam dē tā chī jī lūn zī gā sā wū zī yīnā tā chūdā zī nā tā gīr gīndā tā ta thoma chakku nā gā kā tāng nī tā tē tā nē tā tāng nī tā kā tā lō sū rā tā yīnā tā chī thoma thoma gā rā chī ta gigingi thosu tala semman bamni ati tu kagachi shaga chupa tala lalama tongyo yang han toni ta tamo zi yin kanda ma ziri ya da nga rangi samtang
1: ri kwa tinche gigingi kone gigingi kishu chirga ta lochunga gigingi den sonji na chirga kishu gigingi shaga anda tsige tsag jani alab cheni namo zi ra dinang gira kirgi lochunga gigingi zilun sonji na da tsige zi chasar guna shayi chu losu zga yu qwari iqtang ju yang na kirgi shayi tag shawa chu pan rondik chu sim ka tsang ayin na kirgi da lochunga gigingi di ta tsige zi kakak kalli na ru tsige zi yoni dinang gira kirgi lochunga ta zindag la suqan din sonji na tsige zi sem kundan ru ra jani shayi tag wak shug yunga tsige zi ndang jig guani ndamu remu di chen gda shayi ki sem kum nan dhan rondik chu sim nan dhan da la suqan di chik toh nang zga yu qwari yi gunu gilin kuna kabda zga ma ari yek yok dian jin ni da zhe ge da qian rang chong jin na lu chung lu ma ge ge zhen de ge dang yang na ga yi ge la su guan de ge ge gen de se gu ti dang na da lu chung lu ma ge ga yi lu chin de ju la sha zhen dang man zha wa ge ta lu nan ru gan zha ri gu ge da hun ju jin ge ju la sha re re yang ge la sha re re ji man zha wa ge ta lu na chu ri yo chi re ta ti nang ge de rang ge mu si ge ge nan zhen nan do ku nu lu chung lu ma ge ga yi lu chin de lapsha zhenpa tang manja waa ki tablam ganja kukwa ki samgwa gergin gin da zo yang nyam yung gin tani kabda di na
0: ya ya ta zhu yuwa shi tawar nang ka ga shayi tawar ka shayi chwa chit chit waka yin da tichwa na tang yin shana chi tanda kamu kamu tkal kuda na mo
1: denga
0: denga jina ta ranga yin jina ya kai gin zhenpa chani chi jindan na chi sanglo tongo ni ta tamo ga tanda ka research chichirwa ra mo ki
1: ari
0: ten ta tang dikhin tang jita na cha tang gachi kaayi gil hoot tanda ta chi jaga kaayi gil na ndraga waka kaayi gil na ndraga inchi kaayi gil na ndraga nda thong na chi haa chang tham dhamo halam halam chikpa dharmo
1: denga
0: ena yang ta chi khatang teranga ta uchu waka shayi cho ta wai oshken da chichon da ta chi yang chi amiksa waga tuyanda gha chakda kamo
1: tara
0: da chikho noga jimtsin dhamo ta ranga ndakhe samlo tanga yong na thobar da kanga ndiyo kada na ta chi ni katsang tiranga shayi nda chi chita cha orki chatarbi honga chika shayi hii mi khandanda
1: nari
0: rangi na wadamu dhok ya shayi nda chi chita cha ta chi gacha bhi shayi na ta gacha ta chi ngurunga tsangni kri gorda thuni tamo zi ta gacha gacha nda ku gacha yanji na ta ki mangtang tsinda rigi ta tangi tishay kuri
1: nari
0: ta mangtik karimba nda rigi yonzi lagana ta shayi chonzi lagana kakak chepo ta chakita kamo
1: denga
0: dhok tali wana kachita orki chatarbi shayi hii mi no orki yukwa da shayi hii mi nda tukunda ta chita na chī kāi kārtsaṋ tēwa shēi chī kāi hīgī mīnu tā kīrgjāga nāng kīrgjāga tā chī kū tāndak jōngstā nā mūh chī shēi chī tā kāchāṋ tā yukwā tā shēi hī mūn dēngi wā kā tāndi wā mō
1: dēngi
0: dēngā chāzi gā tā shēi nda chī chāzi jā chū wē chā shibbā yin bā lā chī wā kīt jā tā rū chāzi shē mā khī sūn dē dēngi rā wā jā yā wā nā chā tā ngā rā ngā sā chunze shaa ma tando kutu nagaramu
1: denga
0: uma shana di toni ta chana ta chisu ni shana chirga chana tsukka kashung dendri wa yuk tende mara yuna shetaka wa yuna kartang dira yinjina loma tsoma ta lopta nani ndi kuna chadu kulam ligandar laka
1: wa yuk
0: chadu kulam ligandar lakhtar yuna jindana ta hama tong dendri kuna chunze ta shing yungri

0: 다는 베이징지 디슬 종하인
1: 아디엘스지 익사른지르
2: 어쩔럭시 익사른지르
3: Nyankana ba chetsu demu ina terang na chersi ga dadan bi chi chigni tang ga jarsi ga dang ga bi chi nyebjil wo chi ga dang ga bi chi nyebjil in la za nyamari suni tang di ge chi xan jil len chang la nyam bir ga si sha Ari sanza talang pu ga chi che nyin sha jir parand la tung ga yalang la mig sa sta yo ka te yalang ga go sul tam yang na ko rang go sul she ti yo na Tārūṅ pārindala tōng chak yān chāymarīn pēntōng xiāng yīn. Gwā jā zhīg sīmbā tāng ārī mā kā zhā zhīg cīg sī chīl yō pā mā sīl dīn lū chī kā rāng āyā lāng yōng sī lāg bā tāng zāmil tār tōng jī nē bā yō sīr.

yar te deng gu san kren lan gi te na ti ta ta na ba tsu gu san ji nop zi ma na na wa nong chung po ni ta tung gu li ci yin te na da ri gu li cheng de jik de jo yong ti tsu gu mong pu sing me ki te na jik ntir nga ti le man zan ba ga lang bi nga to che ren di han dong yu su gu nu gu lir ki nyam mung tu tu ni pan cina bi mung zi gu ju yil da ri gu li cheng de gu son du pa tong sum jing gan kir pa se rong da si ra ta kil pa shi gu Chachib taakil paa ngantag sarang tong sunum rinchi ngiyin. Kab jimi lezi ngaa zu yangchir ngum, tarak taashi bilakshu.

0: 통한지 소남가 체마음이 없어 길제 마자다요디 상일 자노 강톡제리 오 카와자노 틱톡제리 알제케르 마치글 하치겐니 삼발라치기 터치겐니 시장 만저카스테마 아탄야니 응오 만저카릭잔 캄바이니 머리그랑가 소르젠스기니 퍼터프싱완다 시엔동게 엔전종 헐츠미다디 디스타니 알레케르스테 모스탄 모스탄보 치므자바 강오냠조이 카람 월람 장츠크삼보 치므자바 강오냠자이다디 Те цами тага кэрсин курлой дадин курлог юскори дади ним нептина ламада хумбой ханга хам жигнал ханкандам чонканг дади нирнга ма чинахшана ма чегем кара арганни мам тонар жони мам тогоб дади мен гошким чыксам салатыр жонсам йонна дади ngatsu tu sokon to mil hafsha yonna dig hama avzang ug song kal yonna dig tjerke avzang ug sta tmo yonna dig di sta te chang mi li tong u sinar dang gonna dig sim tong u sina chuli lagna dig da di ter ger ger che che da di tor che kan so yin nga de che kan ni ma kher ke chig da di sa tang se yin dong ge ta ge che ga long che yi da di jang ge shor jen ge lig ni ka sa jen na chug je ba kon jen na chug la ke sim mo yin na chug тамо намба на цунда чимили зина ранг ранг ранг ранг та сони айертикви шоура нюрню дигида дирда чеви гаму чан зим зим дигида ди шифг мартер шегар фман тура ранг ранг ранг ранг та сони чан хоранг тилб сух сух дигида ди те тив шуга фам дюркер же манзим сон дига цага манзим хацун юнг ни жим цан тимили зел жу тайн Yinnam tata tsu yinna jimilib zisaka Jigtin shiba chika jang shangab jafshat tigmi togo ni Tamca manjirag sirka tikhanga waso karu tiyo ni Ngub shirag meru tukob dako lag waso karu tigob dako ga Ngub mokkir tanga tantar jib tabkir tanga Tsemdam chukkir jagar jang shang nyigchan dao ga kalu Gadao ma tabkir tangdag digsiru oka tamka Tamka maru stiba stawa ga De sakuk manjung shigmo shiba tamga pasa ga Yirn dana chimili dina nga tsu ranga yang shorjin taga paltav shiung yi khtan khuyinda yang de longlong bapi chiu ngo kong zgin yana yang lag jivi jiong khanga sawa zgin nag dungo wom rong sawa zgon nari chiu cherong jiong kong zgon nari san dani chimili dina ngo makkir makchika khungu soso kang saklam makchikar deyil kakanda nirda makchik vlami lhardi dgi chikna makchin gwari kuka dgi dadi kang sankhe kar mo dong zo mi gu yer lo mo tap dik da di chi hob ji kang o ga mer chi ge ti ma tsak kha lang ga cha ta ba ma mo ji ta lo ga nak chi ge ti ma tsat kang o ga zam ji ge ka ma tap ka han ar ng zum ge chi ma zong ga do ar ng ji ge kir fi rang chi ge kan bu rang ber ge da di yer da ni nga cho chang mi te ma di chi mi le di na nam shin da ger gum ba ga ter na yin na ma li ram bo chin da tan chang ga ha ma ga ngang na li Jon tang zer ko ju rang gar nga tsa go ne yin na ka tsa ndi mi chim bo re tin da din di tang so ni te tsa kha ra ja ri ra pham ri o ju ri ma o mo se li da ba di o ju ri tsa kha ra tsa kam den jam na tam yak tsu ni ga lo ri o ju ri lam kar na ni ga dim do na li sti ni ga dan lam o ju ri lan re kha o chim sa di ran kar di o ju ri da lan re sta do sa di gan kar di o ju ri lan re jar chi tar cha ta tu ni jang di o ju ri da lan re pham ki me nga kan ta do ni o ju ri Yon na chi o piksam chan tang nyang stup chan zgam chon na pam kan na ja kish kal chig na le nur chul khol wa te yang ma chi nang gal hob so yak we na le ka ka tang cha pa tam cha rang ne da yar ji gang go chig na yin na le na yin na ti tang ni sup ti na ta kha ra ti na chi ka tik se gan ji ko ka ta ndo wa ti na wang ga tik se gan ji ko ka ta kha ri kong tang tam ga tik cha ko ka ma wo mu kong tang ya ga tik cha ko ka kha cha go kong tang chi ga tik cha ko ka ta ndo wi tang ga kong tang wang ga tik cha ko ka der jo jim chan ti mi yin yin na nga tsu chang mi de ge de ha hui shou geng na ra yu na ma hui ye mu shang nam ti yu na de ngon che ke cha ge zan na xin che ke zhe si rong zhong yi da di shu ti ma tang zhong na tun qin zhe ne li xi guo nian ten de na long qiu tuo ne li de de da wo ge se gu man zhong xi mo shi ba dam ge pa san ni nga tsu zhang ge shuo jing ge dan hui de long wo tong chang meng wo lo ji yu na xi ge wo tong ba li li ni yu na ti na cha ji me ni lo ji yu ni lang na zu ji me ni tam ji lo ni za ji la se li la qi do ngo ni Hakin za perseti mao ma shamun za pahipti mao Dimiren zanchung khilchami na taga rang rang rang rang taso ni De satang sayin zhunga kasim jada oma yi kakuk zadar demni gida di Gergah chichi yi chichi chuchu yi da di Andar tawa ga taga zanchung khilchami ya ju Derang timili zina chan nam basu jahzan yam yara Sim na yon nuzuk shadiram na yon nuzuk dan da di De shum chim paru rang saag jabli kong kam tosan da ni Te chen nan ba so ko yi ra ge yi ma ko yi ra da yi da di Tik lan chen wan bi xie ya di bishay ghe jik pa ma ka rung ti ya di ko nyan zir jo jim chan ti mi yan
1: Ya, de go

Nenshil norzin gagamar nevr jar. Zhuanjim xilung yeshu gintabdang. Kekui zunli tarwin zimivzi, langci zindang xarta yivinzi. Xarjang neki gisir lila nav. Mintil metu ngilwi jantabjang. Gajangchir sama sajir wapi ci, xishikir gagami yikirtang wanjan. Xirga ma li rginche nili sal. Dama abjadin metu lhkur vzal. Ndabchig nacu pardang kar lafzan. Xishikir tindir yike nang wahtu. Xishikir poni jivi ala chung lin. Xca chung zhoni sakhin xtu tembi. Qayangrar gobzi xtuvi kar lafzal. Xingi kanla rgawi xun xiji. Namki lhami vdashti chabjin ji. Saji mahtsang chama mali ji. Ngorjang pangla mehtu ngorchuk dem. Ngwa juni tartir glayang lin. Yengwi lhalam gayashji ngadja jo. Dungta jen ji argagdin jo kirpav. Jansi wamu kwala vdang zinta. Xika lhebi shtamnin shukin jo. Tijie tukma shijie di zangdar. Ndukui hta nur lisam pae kaabji. Orungwi sonum dienzi li labjil. Haribi aramu orungdu ginta char. Hayar di cawi adungwi jindu nar. Htunti saji ndangzin nyambi hju. Hargandi jengar shtami aragshar gul. Kinli shijie dienda lagda jil. Hari, nyang nyiwi, chukku chong chong cho. Ndeng jina tirang po uchar yamga che ta go zhiyo nuga. Shtomba po namkarang cho mo zhi nuga. Shihzim, shihula ngakpa si konon tar. Tana chukku chong chong chong ma yang, gayar nanggar gongsong tang shtani da tangi, haranga pasa paayi la yang, ndashtawi. Ta ngak juk kso mi zhi jina chamo zhi. Hari, kyo rangge yang ye chami. O, ndata ngi ta sung zaazg diyo kando chik. Shihzim yukwara tayo na, po uchar yamakar yomar jiko.

0: zana jopan sampan ni. Dab jik ni gamari gtaka song nam, sang maru nga ga tgli ba ni. Dab jik ni wadi ngor dong ni, nga ni wadi ngor dong ni. Tanka trilg manchi ni, kongra shamdag yanchi ni. Mangu ni jigan samtsubi, to terang simshamu langi soa yik yo nari. Chimza sang langi gzawa yik yo nari. Dari na chi terang mne chontuk ni gchik ta go nari. Gda chontuk ni gchik mdal go nari. Dari na chuk zwa, hai apa hapsuk yo kazi namin. Gyn ama mapsuk yo kazi namin. Jigtan kama ramsuk yo kazi namin. Ngoshtani yo kazi namin, shabzirni yo kazi namin dara. Nyan kirung loksa hana yin, shta jikrung hawaab jina yin. Choto yung na rungum to sa song, chabzirna opsuk ma sa song. Chik chongni wili chungafshila, ngi wu chongni wili mbena fena. De yarchil wlamo cherari, chik dungdur janggu cho khunbi kata, manchil khunbu chumrari, wzawi kata, manchil khunbu chumrari, alung janggu cho pizas. Di hanchil, di hara sunchini amdo shterka ngani ga warka, dharmika langsam chozgo no, gabdo chasar tukzgo no, din mamu lagim yonshinzgo no, nuk chasar niga yonshinzgo no, da chazgari goz. Di ashtangani amdo shterka seko no, di nanang, taga zetangana ghayarka di, nga sabzungi dali, di ashtangani kargi zon, choni son nara o, tachu sada ko chonga tangra, di ashtangani kushman chaku taga fki dali, Ndi fki ghi nyamu shirni ni wali, ngani ghar gormu kachungi na, gormu ngapcha thamba ghi thakab chali, yakab ghi dali, ngani ghi taga zetang na, ngana fshaka tsigz ghi yo, kongar pi ghar jiz ghi yo, ngani ghi jiga yagi chakib si yo, yabka tizag mar kursi ngani ghi yo, ngab dienpi ashtag yo, ngab chepi ashtag yo, oya tay na, ta toshka zon choni suna, amdo shtergan choni suna ra, ngi aro, ta nanang ghi ngani ghar maansi rinba ghi, sarin tar gormu ta ziri tatsu na, nga kaya nukku takamayi, nga alam chamu jinaamabhiga dadi, nga tirang zirgu tumgu diyongi dadi, nga ardi ngilor dogar jizgu osu, nga nakku zirgu tozgu osu, nga shakki yungni ir jimchinda dukun dayin. Dayin na chuk zawazu ra, suna, chilangtang lukka ngoki, jinyantang lukka hoshira. Chir, jikhtan kamdana, zawa ghangmi nizgu, shirji, sinji kamna, shirgiya tummi nizgu, dayo na mara, mara cha, chirna tirang gisi jari, Chojjan di ashtanga chuk zawazun chunara, di nyayag shira ashtayag zgoka, di oya, nyayag shira koyag zgoka, di rig shira ashtayag zgoka. Chira chotirang zawam chuni chunara, dhigar gongshin gnamni chig idali, togarakhsum si hongra chuku, urdo chukumda chagab lang idali, agarakhsum si ni vrina chuku. Dagi ya lakso kayyag chig chig mayini, chung lakso metuk linl mayini. Chojjan lami chirchil chimini, zaga kartun khirmini. Da yinna, da amdo shterga seko nundi, dangshin narka se jari, nga nyom kazi gnyani zungi thap kazi thonsin zami nga chapchi un jog ndo di chapchi ko nong ko di nga nyiga chi ge yage thak si uno jab ko thik mar kur si uno ndo do kun do kur ge ngasi bjig so nar sa zgra zari gi sta sa sa zgu yon ma ta dik ge to kan jeng mi to ko to ko chi kum ja gu ner jam chin di tam cho am pu ster ga in dinara ni ma sha nam do mi ko nyu ka ga nar mi ko ta ta nga nyom ya chi ani ga kan chin ka par no ni kap da in ri Tai na terang nga sha chez gu nu tari. Che chig du gum lo nga mar kir. Da chin nak bo kh jain nari. Sim du gum lo jana ma gnu ma ni lo wa sung gar jain nari. Che ngar ji la sher dong su ga tu zen ki. Che dong che na tum gan cher nari. Nga sung de ka ma sung zen na ha nari. Da ka che na che kan jo par ti nari. Ara sum to na sung an dong zgu jo wa. Da shang kr ta tu a tig gen te na. Che kha wa ni sung ge sing. Che ta ke ko ge sing. Jo wa ri na ka ma ni don din di. Ja na kar pan jo rin di. Ani ga tum gu zer gu da du gu de ton ta na. Oya, ni ta ga chachma ni ka urgi nazgi, ni gozir, na ga ko nazgi shan nari, ni cho ta ga zetang na, oya, dani, oya, kwal qalangi yi dali, nirda ashtag zhugi dali, oya, dada kunda yin ar ziri, sawa nini yin mara, mayil nuk sawa, nga tiga yagi chakak si yonu dali, jabka tiga margur si yonu dali, ezi. Ya, tihara sanchi lakchim choni suna, aniga, ta tirang zawar ngani, oya, aniga chachani wali chunga sha gu nari, gu chani wali bina fin gu nari, Chom choni sunara, aniga taga fjiga shaka chinsam zuunu, aniga tiga yinsam zuunu, dada kundani asaga shiga, taga shiga, maksang chomu shana asal minuzi, kirga dhati gyamna arma minuzi kastangani, ki tonsina rinba zhintar sikh kura, aniga nima rong shila wunari, zaga rong fjanga wunari, japa tsikin juksum dhati suri nruksum tamuzgi yin tashib dilak.
1: Ya, rigo, tata inangidani tsika samga khabdayit. Tafshirshya nangu kakanyigi wara, sikho kajablam sunna, Se ko ko ta plan tsona sa na kon do man ja tin ka ro to la zong sta na na ka to pin za gzi is kan so lam gar dong i sha ta da li nga ka ni ge war de ta go fya ji zo yo gzi han ba zgi yong da lo fya ji zo yo gzi g zo ba si bu na ri ta shir shen na se ko ko ta plan ze gen da ta go ta ar ga si na ga yak sa zo na go ma gar si na ga ngar sa zgi yen ta go nga ka ni ga fya ji zo yo ge chu han ba si bu to fya ji zo go g zo ba si shen da ta bi da li ཁྱི ཡོན་རེ་དེ་ཡོན་ཡིན་ན་ཁར་བ་ཏ་སོལ་ལ་ཏ་མ་ནག་ཅོ་དང་ཡོ་སི་ཟོ་དེ་ཁུམོ་ཡ་གཉ་ལ་གཅིག་ཡོན་རེ་ནི་དེ་རང་ཏོར་ལ་གང་གང་ལ་ཁ་ཁ་ཁ་ཤ་ཨ་ཤ་དེ་དེ་མ་ཤ་ད་ཨ་ཅིག་ཏེ་ནག་ཏམ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ Я зино клочах чагын на юн зино чокан чагын чирин зэки. Хэшэ шатумэн я. Я ре я. Таан чокэ фэнна та турла зэри гапо зэгэ тэрэн цэсэм чагэмэн я ва нярдэ я на та. Ngoma fэнна тэшон лукэ гёр. Дэни фэшэ да чэрэ фэшэ зэгэ гэгэ сорчагын разгэ та ла тон та. Чулгаан чокчагэр кэшэ акэр зэгэ мэшэ да. Таан дэ фэшэ нигэ тэрэм чэн я кэнэ чэ тэшэ на чокай чирэм чэн я. テロジムリズナムキバテシンテルジョドンジョゴサヨコンジャムサナンガチャプジョサニフィアンナムディナフィアワズゲテンガニナムディナンチマズテンガディカリブレナタトルマンゼナニャトクテダルニクソワカチョケルマズゲムズイランデキョヤンドムズレンドディンバゲムニョスゲンサヨコチョナンビテランゴロクシニジョヒャパンタニャチルジョブダディガニマテランオラノコガナルンメジャズゲサナコクナガダメジャズヨンディアニマテランゲムジャトマフィアナガニギチョタコマルウカズフィヨルズゲバソカロサ

Да мая да тони корзе на кимани дитали, какамбу зыкна го, цыкамбу дышаны зыка, деру чо деру, ани зири тасу, деру мэнни гэсэ чун, да чу сэм зынгэ цыхи, да рам зынгэ чухи. Оя, тонта цуанды яна тария, оя, кусанду цунду лака, ко чиги иги юсэ ко, кю джабка тако юсэ ко. Оя, татана чимену тони чи шапа цыя, ки ча на я. Ki chungu nukko ngukta gona, turma maru sungta gona, chotan karu shtengu gona, ku nga tsu shintso manaraya, ki sari jishta mazaya zi, tatoni, oya tena chi, khara nabu chi chi zi gona, gora nabu temtum zi gona tara, tsiksha sa toy na tsigatan datan dorshi zi, tatkison toni tsigatan tsigatan dorshi ku nga satsin do, tsin dok, yata yu kira ku nga te chingu shtani, tsuk, tayo chungso na yina kaka ngokan jaka sugu shukun te naran kaya nu, da shime nu nangay nu, da dame nu chukay nu, Ushi kandu zini na chikchikchika tiggo nu, chikchikchika tinggo nu. Yandamu zini su tangani kandu zini na tiongi ka tondag da oya ngay kandu zini na tera ngam chikanggo chikhi dali. Tukshanga pyanju kandu zini na andu serga chera oya chishan tu tukki shantao chikdi, chishan tu tukka rali chikdi, chirali na ka sorlo chikdi. Oya chera kandu zini na oya shtasanda da inyi tang cheri wani, chengapchi tamba targo nu da ashtaka lama sasa eka, na changka shamu karsa eka. Retara di khatab shin tani khatab shin mela zhugnu da chokka ge kanzi nena da tong tan chwa nye nara oya ta jina kharge changna zgra jina rgna zhka goni oya ter nga nyama hachi ni nangka nyama sanchi ni ptishti nangay dali dheo kham nangay dali ter yung da dhukanda kanzi nena da nga semzin ka tsilin

0: dengue mo
1: chimto so so ngi tena ngoma jan dela che alang jam ma yong ko dan ndra ta dor ta leona ger ging chuli sha chingui no ma san no telan de ayo ko ndro ten ta ta le shan ta sha leona ta ngoma jan ta chi chi gu na ta chi de ko ten dro ga chi ni zo no che te di katon khani gani to ni kha ta ta ta lo ga ta wa tkwa na ndina ta di jakhan so so puga che lisha tan jo ayuna sachi sa wa chapter ta mo
0: ari
1: sachi ta chi chara de na girgin ri na zmo khapar na ni to mande lisha ko de ma chol kun de ma chok pa tong mo ro mo
0: ari
1: ti to so ma ri na ku khapar da wa chi tong de tong lisha yong de na ma chok zo mo
0: ari
1: da ma chok pa ni ya mo ti to ta so ma ge lisha ta jun de lisha ta jun gan khun de chim da khatang a jga na ma chok ta ga mo
0: ari
1: tan ta tong ta ta wa ge chi ta ra jong shok ge in ji na yang chi gergeng lisha kodik sha tang la kan da mo ge ta su ji sa su ji sa ran de yong la ka da
0: ri
1: da tham che po yong de yong zhe nan do ta le ona gergeng ge la ka ga na tun ta tre jo ti tun da mo
0: ri
1: ti an che ke di ni tong ni kha tsa chi ka da ga na ta nyong che ni zin da mo su ji de yong de ya
0: a
1: da ta ngai ji na ja yong na tsa ma na la ta de ku da na
0: ri
1: nyong che ni ta chi nyong a tong ge na ni tsa ku na mo ku de ni da na
0: ri
1: di tan dara zuu nanga zuu kuu nanga zuu nanga muu chalatina ta chi ngayamu so suu diirum ka thoma uka na
0: yari
1: ta maa chiga nama uchi lorim tong nama kia maa samga war ka thoma ka ta lisha ka ngayam kuu nanga jenga tong juu nda kuu nyong ta nyi nanga nyong ta chiga ramu
0: yari
1: di tuwane ta chi thoma tam che ta uru ta ayar ka nanga da gongsang na diya wara ta shim tsu ka sab zhuang juu da ka ta
0: yari
1: chartanga chi sab zhuang juu ka me na ta chi kumitan ta uru tam luma me ka ta
0: yari denga
1: 여기 토타시가 삽중을 그런 건 근데 제가 돈 거지. 다 지금 용천이 된다 뭐 수치도 용 오늘이야.
0: 어디?
1: 수치인데 탐지 보였다. 다 나트 쇼다 탄탄다 탐지 보 나트 락시샤죠. 샤토르 뭐.
0: 어디?
1: 나 탐지 보다 그네 쇼는 다 거기 이제 난 거만 하나 다지. 토말리샤티 온 갑토티. 다 삼로라트 홍거치 보 마타랑 그 토마그 다 히츠 잔데 마튼. 다니탈리 샤탐불 마 고디. 네 나타 수치인데 뭐라 돈은 받아 쇼는 거네 뭐.
0: Ri.
1: Tak kete chete ta uchi gege namba ga taron la sachin dala chi ninja yang tak se mashi. Taron nyong chen ni ta ga ndaga tan ba tan ga cha nang chong dan do le ma te na taron thoma lang ngi chen ta chi chali ga wi li sha. A tmo li sha

0: zume kutri dona shayi ne sut kme ga
1: den
0: ne sum ba khna ta shun ta shayi ga ta jarta ga khe ga ne ba ta ta ga ta na mo te le ona ta che ta ger ging ga che nda ta ta ga sa che la ba jom mai ona nda ta ta ga sa che ta nang chung le te le ona ta che ger ging te ga ji na che ta che she ta ng ta na tsu ge ku ri shun mo
1: na ri
0: ta nda ta ga sa che la ya ge ge na ba na de che ji le li che tsone che li sha na li sha di che ku ri she ta de che ba jom mai de cho ta che tu dre ti tu ni do ta de ngi chi lo ta de ta zo chu ji na che te ta nyo ta ni ge che sachin da lak ta ta shi ge sha gun do ga zo rang ge la ti o na
1: ri
0: ta ngi chi de li shan de che ta ngi chi ko ri ko na ta ji ni ma ri ri she chu chu tham chun so so li shan de ko ri ko ri
1: ni den ga
0: de li o na ta ji ko jo ji na te ran ta ra ke li sha chi de ko ri ko ka e ke li sha chi de ko ri ko ja e ke li sha chi de ko ri ko ta tham che pon den ta na na ta ra ng ge sa sha ge ge to ji sa wa na mo to ge sa
1: na ri
0: indam na ti la kan do na so ri
1: na ri
0: o chi te ran ge li sha ko in na ten chen to un de nam ten cha de tham che bo la ka ma ran do ko na ge ge
1: na ri
0: ke te na ta tho ge ge ge chi li sha de sha chi to ko na ka to te a ta ka tho tho ng ge ja wo no ra li sha go ma ge li sha chi no ni ga chi pa la ma ra dalas kwa shadre ti thune gegin ge chi le sha ge mangnyon da che thali ga go yo kame ka ta ton da las kwa shi ge chuen jin na yang che ba da chuen jin na yang che fotun khang ga ne chi thli da ton ta sha wan da muli gu na mo
1: ri
0: na chuen jin na shi ta rang ge rang ga sam tang chuen jin na shi sha ga tan do mo
1: ri
0: ti thune ta khar tang de rang jin na ga chu ta ya nang te ju ta tu gu na mo ya nang le sha ge ku de na ra ta ga chu na ni cho gergin ga ma chen ni lishan da kodri nan to kazin he kodri na chone mari yanda man da cho ak to tung kong na yong da ta chi lisha ga chu mangnyong kan da ma a te lisha ga ta las kan da ma
1: nari
0: da tam je ko chu thumil to tung kong ga te shapshe ko nar mo
1: nari
0: to tung kong ga shapshe ile da tan te chu chen to chu na da ta zu ta gergin ga ta mara pare ta shei chu ta ya ngi lishan da kodri na chu ko no
1: nari
0: da mo gun jo ngi chuen ji na ta chi lisha ga ta na chu da mo ga gostung ge tar dilam dan do mo chada na mo
1: nari
0: te na ta chada cheta dor ta li ona ta chada na ta li shan dil la ke che li ona a ta li sha ko dri ku no ka to te ta ge ge ka ge chi me ke la sha kang ze na ra ta ni nyon chin zom ba ko la
1: nari
0: nyon la chin zom ba ge mo li sha ko dri chon ta ka tong de ren ka ma ga chi a sob jong ge sem khyang ta na ka chi de yo ka se che ga gon ta yang ta ni
1: ta ra ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

예치네 마츠 아주 정력근한데 사위리요 아야 대당나 아주 직된데 착고노 원래 직된데 니누 아 직된데 다가 직고노 아 직니 직섬가 니땅 탐체보다 정력근한나 송에 조아거스 처바인지난 조아가 아직은다 아직 드가까리다 땅다 안 드게다 그리리리린 자세적 조노들 땀 종우라 마마이 바인데다 조 아주 조아 직직근한 거 먹어 한치 그 조아도 탐체보라 고거라 대당나단 더 탐치다 더 탐치다 가그마레스키요 아야 다 가성에 공내려셔 건들 아직 하셔지다도 하셔기 세나다 아 심보리자라다 아직니 처리하잖아 코암마트노 아니니 처리하잖아다 코리가 목속주고노 섬니 처리하잖아다 아주 정거그니글 라컨션다 중무마마인 바탐치 티그리 아야 대당나다 내기 카블랑 멘터 탑딘다르스 어다 내그 카블랑다다 멘바터 탑기요아레스 다 아주 데비 Luxemgaran Kangata, Daga Joksan Netik and Ned the Shung that Tangi, Tamansukuchara Nyanta, Zambalanga Mansukuda Nyanari. They don't have done the injazakata Chidaga, a remnaker Sichirwara. They don't have done remnaker Sichirwa in Nacharezanata, Ned the Zungunguza Shundiza, Kangi Shunin and De, a data Shirjin Nanjit Samag Kiwaraka and the Sabdriki on the Jigni Jinji Sauza Sheonamar. Ritara Kantarjan Matam Chikata, Dagazo, Sanyanu, Menyanu, Tama Siri. ཁལ ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Da daga tsangmagan dike lemri nogwi o tei tang na da chare mamu kandru la suwa chi o dike da kablang ta yung na da kablang ga tig tiga ga da chik chiga da netengi ga yos kiwa da nang tari ya chi hinu tari da nda ta chik da waka riri riri jari shi yu ka mu ri chara da o ndi kagwi ka nang ni chik chiga ngi go ka mu da tsangrik bari ka gara shim chik chike ili yung na da chuksa na tiga ngongo yi jo da katam jab na da di zang zame kis kiwa Kari ta gyab tang na ta Chik chikan ki gu nu Chungsen guk tap ki wa rizhi Ta ti han chi ni ta kiwa ka Chang chik ka chi Tiksei ki ta wa Manzi ka tiksei ki ta wa Tamu shiga ra ta niwa me nu Sao shi wa rizhi Ta inu tap ka ta nda nira ta Nek ka kablang ni ta zo ta Karsang ta rang ka ti chun Damo Ta jar na chukwa zam kari Tendro ni nana ngi nama se na chuk ka wizhi Aya Ta tang sang gen nil Ngoma ha ko gi wa ma rizhi ta chu wo ko suwa ri kwa ta wen je na lo ni tong hang ga a nda mo ga zhong le a te no ta ku ta ne ka a ta da ga je chen yi wa ta che thab la su kwa ta a kwa den je zhe su yi da tang ta a han ta ga je tang a ta nyam yi ra ta ga a na to ko ta ga nda mo ga zhong le ma nga nang na yo ne cha ta a chi ma nga wa ka ta tang sang ni sing gi wa ma aya ta ta zna a chi man ba cho ji ma ba bi kon da mo zhe cha ra gang tar chang ta kharsong de no a chi shelug so ri ke she ko no ne tar ka ta she li de ge ngi zong te ta na ta ti la ka ta wo commendation she chi ri te he a chi su chi ko ne ta mo mang ga zi ta man kang chi u tam chi ku ra ta ta ta ta a ji ga ji gi de war aya te ta na ta tang rab so ri ke she ko no ge nel ta khu jo ji na zo ngi ne kar ge se chi wa e zi cheng ku a ha te tho ni wa ke chak ji me no ge e chen cheng ku ta daga cancer skonu ti hanche ga daga ta daga chimba ngarjer ka na chambu on dar ka ta chi ta ngi singi wa mar ta tomo jana ta daga eten chengu daga jarke ka eten skonu de ta di shaji ka ka cancer ski wa cancer da wa ka ta tarong ra chang ri par ka ta ngi singi wa mar cancer ka nam ba ta o ya zam nu yong zo ko gormu chmu zala ka ku wo nya ge shi chmu za ku na ra ta netar ka wa ka ngi singi wa mar Chartang ka cancer skoche da zo azi da gandhi nangtoan dhyan roo cha zirey ta zna ta azo adhiksin ka tskhaan ra mo karga da ga nambat ta tamo zirey zi da nyang tka cancer zi takta nga tada da ga yarkilla da ga aitan zi da pachi chikji na ndara da ga njarpin ka kaik na nga tsara jir tani da ga chungku lopshuk wa jar ka ga ku tkhe da chungku jakab ka yigi na nga kugo nu jimtsan te tkhe da hati reti da ga aitan tu zi tang aya tu zi tang ta zo da Ashi ta kuwa lungi wa maari, ta ngi singi wa maari ya. Ta i tanga ta kongrikan tige songgo nun darga ta ngoma ka ngayu ka necho ta tenduin li zhungni ta muri. Tige ta nana ngi nama sa na tsukkab, khyapar sikum matro jirchin zomzi. Ta khyapar ta chare zina ta sikum matro paagin damu ga jirchin ta huing ka ta zomgi wa.
Tige da chi tangsang da ge ge samlu tong ra ra. Da chi chok tang ge da ge chom ra tang na zu. Tangsang sa ge nang na sa gu nu sa ma na zu ta. O sa ma ma chu pa ge jirchin sa ma chu pa ge jirchin li mang ge ri. O ya da chi hui chong chong zi zhi na de mo zi. Da gong ni xian nu chi ri ga chi tong na zu da xi ge da wa ge nu pa chi nu chi ma zang wa de tong na da song ge yo ga. Ti dang da na chi ge da zu da ge sa chi tong chi de ge zhi ge yo ri. Da tangsang nian chen nang ni za ge zi ge zu da ge ri ge jo gong. Sāgāng nāng nī tāntrō nī wā kā nyā tōng tāng mōngu kā dērmā kārū tā wēpchū tāng tāng nā tāntrō nī tā tā kā sōng kā jagwar tā tō chīnchī kā kā ngōpshā rī jāb tāng tā nī tā ōr kā yāng nāng sāmā tā tā kī wā rī tā tā mō zōn tā kā tīrī tā tō tā chā zirī tā tā tā ngō mā kā tā sāmā mā chū chū kā jirchīn tā sāmā chū nū kā jirchīn tā mā ngā rī tā kā tā tāng sāng kā nyar kā kā rā ā rō sāmā sā kā nyō tā tā tā sāmā chā zī kā sā jī tā shambū zā sā sēr kā rī mā rī tō ā rō sāmā chū nū zā sā kā nyō sēr kā mā rī Tēnū tāku tāchirē sāma kūchū yīngkēngā cungā rikāgirā sāma shambū chikē zūgō gāzī tā Nya tām chikā shī gā chūā tē sāmlū tōng dhī jū mā tōgō tā Chazirē tā tā tā sāma tā chū mā chū sāma tī nō pā tēp kā yō kā mē kā tēn dāng jīg nā tā hā chāng kūmbū rī tā mē kā sēr chū kā mū rī Āyā, tīgē tā yākab gārā chazirē tā tā tā tā gā sāma tām zēn nū gā lī khūng gārā tā tā gā sāma gā pī kā tē tā gā Pika ge nang ge shi ge chazi re na sama ge ta jirpi ta kar ge chadden re la ma re te ta Tendro ne zang zha ta ge Ta tamu zang zi ga mar to ta tup ki wa mar Ta sama ta choki yo ka me ke sku no Te ta nye tam chi ge ta do nang ik yo na ma re Te no tab ge ta chi re zi na ta Sikko ma cho pa ge jirchin ta tang song zomi do ge zi Te tang na ta chan na su yin tongwa chir ma cho zi Ta nda na ra ta song wa re ta Kar zang ta ge gong ni she ko no ge nap shok pa re ka ge ra ta Chan na Tse sukun zhong kong yin tu. Tanda nira ta ziwa. Oya, chanda ta shuk yin ski war. Ta zun nyezga chonna. Tanda zi nyan chanda di nang ni higa mo. Oya, rika mo. Ta huin jo jana shi tang ra tamo songwe ta pe chachar songwe. Ta shi tang ra songna sa kambu re dong chal lenge me ka. Ta kari jo gano we chachar songza. Ta pe ka kame ka serka ke le. Ta shi ga ule matwa. Ta pe shi ga wa ka nyigra khe matwa ne. Tamo ga ka kishongu ne tamo wa zo nyan chan nang zo na rik jo ka. Te ti ra ra ta sama yo na cha me songri ta zo chare zi na ta. Cha ga ta se shuk ta ta chom tang ne. Jam chan tamo sri. Tei nu tab ka ta ta ga tse shukun zin chukku chare zi. Tse shukun zin chukku cha ta tongwa ta ta ma chun na chare zi na ta. Ta yin chik ma chik chok go ge. Ti zangin da yashpi ra dey ko kong ni shen nu tar ta chok go ge. Ta ma chun na ta chare zi na ta ti man cha shak chang wi ngat tab di zi. Di la ma wipi ta chir chin tan chung gu chuk chik gu ga. Ta ta ga chab dak ka shukwa chang i do nu. Ta kyu chi gori ta zo chab dak ka ta kyu kya li song we. Azo zwa ma zo yinja nar khatam chay li jor tada, so cham chay li jor tada zo ta di yung kyo shukwa kaka kagjuk luk jiv changi da tanga ta kyo chay li song tani da suan jiv kwa ta tabar yez chab shak ka changi zho nu dintro ni chari yaz na ngay tab ta waka tong chay li do nu ga tamu din de ta changi shukwa shio pi chun chi chow si ta ga chab shak ka changi zho nu ga tamu ga ta shukwa ndab chay tang na Chazirayad na ta kyu chawali thar songwa tawari. Tainu tabka ta ta ga ta xochik gu gu chuncha chukta kirwa gangriye taz na oda chabshi sewi meilongwa ya chindas oda chala shepa tongchik gu gu arhukhi zhonglik mangak oda ta ga xisha yondin oda ta ta ga sewi meilong tawa aya chalwa ta nangna nyugma meinu gu ndamu ga xisha sewu anda yens taitanga ta manba la su kanji tongtin zos Tān tā nē rā tā sōng nō tā rē. Mēnbā gā tā lē tā, chē rī kā shōg, tī kā shōg tā zī wā rē. Mēnbā lā sōg sā kō tē, mēnbā gā khī nā tā, a zō māng tsō rā yō rē. Āyā, mēn mā shī nā rā kā rā yō rē. Chā chū tām chē gā nā rā kā khī kā shōg wā, rī kā shōg zā nā rē. Āyā, tōng tīn zō sī. Tē tāng nā tā gā nā tā gā nā rā tā gā nā rā Chortan lopsu trenna taramu, aji taa taa ga huynchuk janna saamaa ga kore naa chukwa, dendro ni nal ngonggu i konu ga korka hisha thamchibu, aji khugu chenbu laka ndrago nandra, ramu inji nandra, tamuga laka nyantra inji nandra, tamuga nanga haptanga taa, chikashiga yili higanchuk juu taraazi. Taa kongri kara tasagwa. Oa konga taa ga nangtun daraka taa, oa khugu laka tia, khugu laka tijona taa loa, oa ta sema zunga, zimba laas koka, tashiya tonga taa chikashiga khuls kiwaari. Tige ta da ga ndar ka chik higa shogos ki war. Te tang na ta gong ni ya chi cha ga kor maa shen nari. Cha riri riri ga pan ni man chen ni shay kir cha. Cha ga cha ni inja na ta cha ga ngu. Te zho ni cha ga rang zhen. Te zho ni cha ga ndam zha.
어떨까 처모린 다니시안은 다르까 아 가장 그 특공당 다니다 뭐라지 아 다니다다 그 처절에 했다 다다가

그때 통나다 다가 겜부당 아본버시에 빨라요 페나스 다 아주 겜부터 작파가 통 아 된조니 작파된 차와 통주 언더모 페나지 시와는 뭐 겜부당 추성 본발라 펜션 소바이노스고노 다레트가 아 시스터 미스 신장 청라라는 겜발라 펜바인라 라라는 본발라 펜바인스 아야 다가 봄발라 팸바 때니 겜발라 팸바 마이 노지 되게 다 청 랑랑랑 그 다가 셀리엔 마치거스 양나 실라스과 아 다가 정 렘버 통위 강기삼 조르와라 속의 강기삼 아지치 니위 강기다 탐치 정 겜바다 봄발라 팸바영 너무 용 요지다 통수라 아 다가 청 랑강 우라 통수라 너무 때니다 당 니와 너무 아 도나스키와 Tintroni da da ga chazire da da da debzhin da da zibi yon dan dan dan ba dan. Anuwa na xa chamu namlan jikpar shepa ozi da kirge chengde xibi yon dan dan nas giyo. Tintroni kirge anuwi yon dan dan nas. Xiba dan anuwi yon dan dan u da chazire da liga xa chamu tam chila yang kirge da ga sheli da yi ku hara chara yitwaas. Daga liki gu chabchang zhongwa na wakin tang, along tang, cid tang, zhimi yung si gongwa nam, zhima me pshepa wos kono yang damu gini wa to nasi. Devshin ta ti rambar tong na along tang, wakin tak chang, sashang, zhomba ino. De tong ta daga chang rambar ili tong na ta chari along ara pena, wakin ara pena asi. Wakin na penny mitsa wakin ra sela asi kiyo re. Da wakin azo sachi rangjin do tabka kirge ngu ta silwa yin tang na o da daga chanti daga kirge atroka rangjin ta sheli da tang da daga wakin ra se kiyo si. Tamosri. Tani tila renba shi shawa na cha nyambi jorwa tezi. Da chan renzim tong asko no da chan renru da na da renba asko no da chere da cha nyamba asko no da mungi yang mazhig, nyungi yang mazhig. O renba asko tong asko no da yansi. Teta chere na cha nyambi jorwa teta zi oka. Daga tenso cha yetang tila sukhi namba hivar shi nesi. O da nima chiga chung. Tangma chumuzga tongnyanga, tetroni yil chumuni tonggoga, ticho chumu tonggoga, nangrihasi ra, gongmu ra, nyankong ra, yil injezga ota yil chiksa ra, chosa ra, tetroni kamsa ra, lanshir chisa ra, o tamo teni da tanga ta samlu tongju ta yanski war. Tani injena ta ti tanga jis gang tamba tanga, gang tongwa ti na, ti rikwa am, ramba nye tozi, ti tanga ta ta kongni shekunuga yil tanga ti, tansu la sukhan da, ta insami ni tongtu na da, di nyonga da renba se razi ri. Da chang renba tansu damo zi yanzi, da sirk nanga songonu dari. Tani da ga di tenye ki na, zhongli tewi ndayi jorwa shepa, gangshik derchen ba shikishir shi shepa tang. Tev zhin da da nihtop tang, yit tang, ti tang, adagnye ki rangzhin gangyin ba tang, tambi chok tang, na ki ca tang, na cu ki renba xivar shi ni, te tang jin si tambir tong na, dar ca tang chongwa yin ki yisi. Aya, ta ta ga yan lak jepi nyangdi ga nang ne songgo no tar ta ta ga kar ga chang ta tenji ta zo chang ga ta kar ga chang ga nishtop ta chamo siri. Te cho ni chang ga tongjo ga di, tongsa ga yil, ta ga rangge ta ga chang tongkhan di kar ga rangshin ta chamo siri. Te cho ni kar ga ta ga chang tongrok ta chamo siri. Ta ga nek ga nitsa chamo re. Te cho ni natsu ka rinpa tar ka xiga zhagi o ta tang pukui ta tang tong na ta chari chang da darsa tang chungwa yansi. Aya, ta ga te li zhenpar rikwa tang madan shang si ta kong xe konu tar ta ta ga kar ga chanyi tang madan ba ta ga chang rinpar tong as konu ti ta ga chadin mani damo yi na ta chari zina ta nambar ma xe par tong na tig tang chung shang tan rawa yi no si tige ta xe pa ma tang tige tong na ta o ta ga chang da ta tig tang chungwa si Tēnū tāpka tā chārē zinā tā mārīg pār tōngā nā āmēn bā ām lōpā tāng hācāng māng tā tōngā yī nō sī. Tā mārīg pār tōngā yī nā chārē zinā chāng tā hācāng gā tōngjū nyōng wī zī zē zā tōng nā chāng gā nīvā tā yōng gā rē zinā tā yōng gā mā rē sōng gyō. Tā gā nā chāng tā tōngjū māng sōng nā tā chā zirē zinā tā tā lōpā rē sī gyō rā. Mān lōg lōkwā sī gō nōng tī nāng gā lōpā yīn sī. Tā tāngsāng āzū tā gā chāng tōng jūn dē, gōng nī shē nū tā rā tā chāng tī ā rīg tā nāma nā tsō tā lā gā yōng jī wā kā, tē tāng nā tā chāng gāng tōng gō nā lāg tōng mā gō nī, gōr mū tsā gā zī yō tāng nā chāng tā lā gā yōng nī, tā mū yī nū tā bā kā tā chā dhī rā zī nā tā chāng tā tōng jū gā, tā gā tān tsū lā, tē chō nī chāng tōng sā, tē chō nī chāng tōng rūg lā sū kā, tā dī chā sī gō nā tsā gā zī chī gā rī khuā mēn sōng nā, ota marig pa yin di ta zo da chere zi ta man lo lukwa gin jir chu nyan ka yo kazi. Te dana da lakbar ta da ga lukwa
ཨོན དམོ དག ག ལོགསོང ན ད ཆེ རེ ཟན ན ད དག